Entah nade, bujang. Entah nade lebu amain. Ini mga ngaday. Karuang mga ngumbuang menti. Nona de muno sala lingaw mano kanga sabuang nyerak. Nona de makeraba sam kampuang. Nganuat nuan nga sempetuat kaya nga ubuang nuan ada kela-kela nyerumbak pernama bulan bega gantuang dan nuan lalur sungga nga mandi kai buntua tengah lepuang sungak kulu kenon bau resu garu selalu lumpuang sungak kili besamik ngurani ikan ada uang.

Hintana de labu amay na e mga daing karuang mga nga di nganduat ng kasampatuat kaya nubuang nga ragi nyera kano na makiraba sampadi ngano ang kanalam sampuyo ang inae mga day karuang mga ngadi samilan bulan 10 hari nuan ada cekaklah nyerumak pranama bulan pegagari nasungga nga kai ang basami ngorni ikan padi sungga kulu kanon tua gayu bawar su garu tuci halu debai nga pulai nga kejementang rumah panjai yang panjai ngelalili halu orang tetua nyeduduk barimai panjai ranyai balang bega gigi orang tak daran tak bunga tual saat isi.

Woohoo! Dito kita ni nga YFM. Ang manis! Ang kayang! Araw to kita to perindang. Ato ya ulat-lat.